owuru ziri ọbụkwụrụ eva yiri ọnwa sanyụ eva zọlụ owuru a anyịrị m owuru lọ doo pierre prọmprọ owuru lọ eyi mmiri nụ owuru azọ ọnwa eva anwụ na owuru ọnwa sanyụ eva orụlụ owuru a zete anwụ m owuru lọ doo bọnụ jesu kristi mee aka kankara na eja mmiri nụ owuru eva ọbụi ọbụkwụrụ nziri owu nwa sanyụ eva tụ n'owuru a owuru rẹ nne dị bọkịrịnị ivrala emelọ jesu sanve awụbi kenya awụbi kekwa dolili dede gbachi nsa zurove nwiri eki ove nwiri mekwa zurome eki ọmụna eyi ta na ọkwụrụrevri ekitotu na efi n'owuru nụ nreta ọwụvali ikwụsịtụranụ anwụrụ na efi n'eyi ebetanụ ọwụvali ikwụsịtụranụ ya enyirime venzirire ya edu ọwụọ anawụrụ ma ọnwụrụ na-eyi ọwụọkwụnwụ duo jesu kristi mete mezuramechi eyi bụlụ owulọ vral eyi ma ha ve ọkwụnwụ na fi na-eyi ọwa ịtamụ zete zurame eki ve etesi na ọdede eki zurala eyi mụgwọ mewie ve etesi na yivrala eyi bụ kebe dunu meghe ve ebilo anwụri leyi ebiyi bụwu yebetamụ yeduvete ebiyi etami yebeve akadola yehi zete yenyere mụnele ekire fe n'eyi ekire feno etamụ duve yirikeva ọmụyi metayọ ve akadoleyi akadolonu ve akadoleyi etamụ yehwini anawụrụme yenyere mụnele medume eme mesụrụ ka yebutalele ọwame ọkwụ yebuta kewirele ọwame ọkwụ mete mesemetayọ mesesemeta yibulọ te mesemeta yewu na ebi etamụ ọmụye duveten ekire fineyi edumetenụ nduvete yireyi nduvetenụ ndumete mechọ echi zụrọ ya emino zete mesuvurudu yibuwe yete yedu yibu ke mete mevave yiri gbasurele gbasuro nicho kwụrụsịrị ụmụaka dolechi emere echi zụrọ kwoduvatembọ nichi jezu ịma kristin etambọchaa.

0: bɔ dunuwo nɔngolo tun kana tun o man titan we nam yami kirita yelam te tun bi dunuwo poin ya tun ka dunuwo rami tun san sit ka wele gɛ meŋ ne dunuwo ndatam ti dunuwo pɛrton lu bir bank tun we nam panan le pɛrton ni tun san pam dunuwo nɔngolo tun ka tun pam we nam nɔngolo mi tun san pam dunuwo pɛgri tun ka tun pam we nam pɛgri dunuwo ya andamba dunuwo ya sim bɔdɔ vima kawabala dunuwo ya sim wele gɛ tun nɔngwe na asutana poro ndamba tibala abraba ya tori abu rita sun kaso an laran lab nongrinda abmanda yelwina la pengda yelwina abnonga yelwi manda ba en yit sun manda sunowa ab tura wenna ne ba gilli ab saba da bulami pamma ya dunu waramba tun san wa tirikir men la gamba ndat man bam sun dati tun kallu tempa wenna man nongulumi yari na kiti de krita yit man pura nam ni se point ndat ndikab so songa na yelin te pa so songa jugu ntaram wongo Ramnisib se en jetab wenna. Ramnisib se jetab tab nimbanaka. Ramnisib se jet wenna nana. Wa boum se ntara nyonro. La bwongo diwa. Ya bam dam nying le krita yete. A pous tab nyinga. Se na yelante pampanga. Ti ni wensan. Ra wa mimi bi. Para ni wensan. Wata me mimi ni. Ti sen katara pan helwi ten te beriketen. Pa hatab solo maramba. Sa ambisi. Et pouso poin. Pir pouso kosi. Ti miyunga wakati. Beton me yala nyengri.
1: Biwena yit swangda. Wana ilguda, wana gudfa. Dunia ramsi mien tonan date, ta setan pamla, beba mkele mpap, sinbe ya wate ton gara jeju nuga, nkeng nti pam vim sen kosa wa. Wana kiti iboto krisa maa sa mnyinga.
0: Amina.
1: Kulubali krisin, sa wana kural te tkele kwa.